0: ay xayta ala hadirati suñu bari ci ab bin ne ko kilifa gu baax gu ñu wax Muhammad ibn Maslama neena day borom xam xam bu taxaw ci buntu bur day melni weñ wu tong ci kaw ay xayta wan ko ne ko dal lolu taxna jom dama taxaw ci kanam bur aduna man fa dafa te jiñ al amiru burba damay lat jor way damel bi rek al kitabu bataxel ba ila al qadi jeme ko ci al qadi ja ma jaxate kala wa hote mom al mufti moy aju ubbe ja ak jalilu ci aju magga falamma qara'aha bam ko jange a'lana feñalna bi istirjaahi ci wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un moy inna lillahi wa inna ilayhi raji'un qala wax al amir damel bi ne ko madha qala an lu wax qala wax al qadi ma jaxate ne ko lam ya'ni ko jublu wala innama ya'ni ni nakada ma jublu anama qala wax al amir damel bi ne ko billahi ma ngi lay jeptan ci yalla rek illa ma qulta ndare nga wax limu wax qala wax al qadi ne ko mom de neena al alimu ala babi sultani kadzubabi halal hadirati qala wax al amir damel bi ne ko wo mom kat ashaddu mo gëna tar xalé ci man idraaka bimu la gisé dubaba ngi weñ ngay weñ wara ani te mu gis ma ma may la nga xamne taala mu nang ko xam manam bi bata xel bi accé dañ ko jox la dior jox ko al qadi ma jaxati kala ne ko jang ko fek xam nga al qadi mom moy kilifa gi waxane lolé dagan na muy jaam ya al jepp dara sikku ci lepp dagan na waye nako ko al qadi jang rek ne inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ah aduna ngay tukki de da jor ne ko ah lu wax xana li wax da fere lol mu ne ko ah li wax de reene waye waxula man mi lay wax waxul yow la dior man lay wax da jor ne ko ah waxal rek mu ne ko li wax reene mu ne ko waxal rek mu wax rek dal wax mako rek ma deg ma joxati ne ko mom di da wax ne kilifa gu mag gu ñu wax Muhammad ibn Maslama neena borom xam xam bu taxaw ci buntu burup aduna day melne meñ mu tong ci kaw ay xeyta da jor ne ko ah yow da nga ne yow lay wax waye yow ya ma tane ndax yow la jappé weñ wi waye man ak ku melne man muy bur da melne lu la jappé la ca def da moy xeyta ya walakin waye ayuha al qadi yow aji atay ji manana yow qadi ma taxati kala ma tara ana lo gis fi amrihi ci mbiram qala wax al qadi ne ko aradana gis an yutraka bu defiko baye li anna mughalabatahu ngir naka jema berente ak mom ma jema notonte ak mom gharrun gharar la manam lu wora dila fa man ghalabahu kuko not yakun dana nek min a'la al alina di bok ci gën ja kawe way kawe ni wa man ghalabahu way ko xam not nako fo mom ci bop nak yakun kon day nek rek min asfali safilin di bok ci gën ja soufey way soufey ni wa ma arahu te gisumako illa ghaliban ndare muy aji not ndare muy aji gagne
1: la jor dane serign ma jaxati waw lo defene dal mo tane ci ahmadu bamba momu nun ko wara def ma jaxati ne ko ah man li ma gëna yaakar moy bayiko fi rek baña jotté ak mom dara
0: bari mom worut ndax ku bari ak mom daan ko nga am jaloore jo xamne kenn musu ko am waye kum daanel tam da nga daanu jël bo xamne kenn musu ko daanu te do jogoti muko muko te yaakar na ne ku bari ak mom itam mo lay daan motax xala wax al amir bo bané ko sadaqta deugal nga ayu al qadi yow al qadi fa la rubama yajidu ba amana bu fekke azarihu ajbayji fi bustanihi ca tolam ba buqhatan apak la talinu bob du noy li hadisin ñal ajbay wala tumbe te du saxal laho ñal ko zarhan bay xala wax al qadi ne ko naham waw xala wax al amir bo bané ko fal narahu nan ko gis rek tilkal buqhata muy bobale pak fi baladina ci sunu dekk bi hada bile fan qatahati dok bi dalika ci lolé atala bu sakku ga wan khashahati muriku alkar bu njaqare la walhamdulillah tiant ga lillah ñal na yalla la do dene ko wa wax nga deug de wala fi de nenañu geek ab janji teewuta gop sa tol ma jaxati ne ko waaw lol de yakarna ni mo gën la jor ne ko waaw nan ko japp rek muy janji bobé nga xamné nang koy bayyi fa sa tol non do ko jégué do ko laal su ko défé rek dara té gop sa tol té dula yakal dara noni dal luñ mujj def néna fofé nak la ko la jor bayé wo
1: ba lu koy nuru melni mbir ma jeexna yamul fofu deug deug nak waye net li bi ci top dana gëna leral lolu hikayatun li ab net li la taniyatun bi aj ñaarel atraf bob mo gëna yému wa arabu te mo gëna tum ranké wax yété mom mutafarrihatun aj bangaso la min hadhihi ci bile dala net li legi mu ne la benen net legi ni bo xamné ma nga bayiko ma nga soxi ko ci be te mo gëna yému mo gëna doy wax wa dhalika lolé moy an amral hikayati nak mbirum net li ba al ula ba jëk lamman qataha bamu doge bi dhalikal kitabi ci bobale bataxel won tafati daqu bi ci mom al hitabu yarange ga qada dogal na allah yalla an bo xamne safara tukina al amiru damel bi wa qadihi ak atekatam bobu muy ma jaxate muy wa qadihi ak atekatam ba dhalika bobé fi ba'd ghayabatihi ci len ci ay genn am len ci ay tukiyam dal ay dem demanam yu ndaw yoyule wana fa tem wacc fi qaryatin ci ab dekk qurba man ci li cheikh yi fu jege ci keur serign ba falam ma samiha ba dege a cheikh serign ba bi an al qadi ci nak al qadi ma hu an nak mom fasiha gawna fasiha day fi di tit waye gaw la ci djublu li salami jëm ci nuyu halal qadi ci al qadi silatun ngir ak jokku la ho ñel ko li am reyni ngir yaari mbir mo tabaray ni duñu xalam neena bi nga xamé ni nak bir ma gifon na ci noné nga déggon ci net li bu ñëk ba gannaaw bi nak la jor dafa jop and ak ma jaxate ñi dem seen dem yi ndaw yoyu le ñi dem nak bu wacc dëkk bo xam dafa jégué kër señ bi señ bi déggé né la joram ci dëkk bobu té al qadi ma jaxate kala mi ngi and ak mom bu dal di wax né kon na gaaw kat nuyu al qadi ma jaxate na xamné yaari mbir yo xamni warna tax ma farlu ci fum nek ma dem nuyu ko ahaduhuma kenn ci ñoom ñaar moy an al qadi nak al qadi sheikhuhu serignum la kama ta'lamu nit nga xamé né anna man nak ko xamné allamaka jangal na la harfan aw haraf wahidun wul ben fa huwa mom mawlaka sukilifa nga jangit kama ta'lamu nit nga xamé né inna man nak ko nga xamné allamaka jangal na la harfan aw haraf wahidun wul ben fa huwa mawlaka man nga jang kama ta'lamu anna man nga jang kama ta'lamu inna wa tani ñaaral bi moy an al qadi naka al qadi ma jaxate kala khalilun khalil la wa habibun tasaqala won li walidihi ñel wajuram fa wajabati war khalihi ci mom li talik ngir lolu biruho ak defalam lu bax wasilatuhu ak jokkom te wa inna min abaril birri naka bok na ci gën jaarafeti top gu wajur ay yasila bu joké arrajul waji ahla wudi abihi ñoñ ciofelu bayam aw kama xala babok nam ko waxe fil hadith ci hadith ba señ bi dane al qadi warna ko nuy ji fu man di nek ndax melne ne rek sama señ la ndax kula xamal wen araf rek sa kilifa ñaaral bi it wala la xarit la won ci sama wajur tay hadith ba neena bok na ci top sa wajur wa dana bu génné aduna képp ko xamné rek xam nga né walelam la won ngay jéma yéssal lolé doxone sen digënté mok sa wajur ngay top lolé diko top toka jokk ngir yalla ak samonté ak sa wajur jojé falamma wafahuma bum leen dikélé ñom ñaar nak jali sayni mbir muñu aji tok hala firashin ci ko oblal sallamu nuyuna alayhi ma ñom ñaar salama ihtiramin nuyop ormal wajalasate mu tok hala turabi ci suuf walam yatta te degut halal bisati ci topi ba sax yene bam dikke nak fek la jor ak al qadi ma jaxata ñu tok ci blal da len nuyu and ak ormal len and ak teranga waye mum da tok fi suuf nangu wut sax deug ci lañu lal fofé mu ep topi ba basang ndax rek li mbok ci yefi ak nguur ba yoyu nangu wut te jégué dara ci lu mel nonu tankam sax nangu mu joggi ci lolu tumala bi sa top mu sax khalilan tuti an top mu tok ab dir wa sarraha te mu wëral yu qadi ñal al qadi ne ko inma ataytuna ka dikna rek li salam ngir nuyu xale ka ci yow faqat dong bi señ bi ne tek as ndir nak mu ne al qadi yow kat yaama taxaj jog dama ñew rek ngir nuyu ci la way lol dong ma yëkëti kat wala ma sarraha bu mu wëralé lol nak fatuna xeluna al amiru bur bi ni anho naka mom inma sarraha naka wëral na limu wëral rafa ngir yëkëti lil ihami ñeel defeloga kay la ya tawham ngir mu baña defé man ka nga xamné la ya alamu du xam né anna ityanahu nak ak dikam li salami ñeel na nuyu halal amiri ci damel bi wa musalamatihi ak jubonté ak mom muy marlonté ak mom fahihata té lolu soré na jombanté na ñene bo gisé señ bi wax ma jaxati nako yow ko yama taxajuk dama ñew ngir nuyu ci la rek day bañ ku xamul defé ni da ñew bëgg jubonté ak nak jor diko nuyo ko tuba la ka jamonté ak mom melne da bëgg doxanté doxal digënté ak mom wénen doxal yu yéssu bokut ak la doxon seen digënté lool lay bañ ku xamul dal di japp lool tumal tafat top gestu al amiru damel ba ila al qadi yam ci al qadi ma jaxate wa qala muné ko yam bahi dana yel dana ñelnu an nu kallimahu nu waqanté ak mom fi amrina ci sunu mbir ma zalika momé id naqad ba mu firé al fatwa ubbega wa hawalna tisakko nanu al ijtimaa dajé bi ak mom falam yahsul ti amuton wal ana legi nak qad hasala amna la jor dana al qadi ah nun di señ bi mom bu yag ba tay non ko bëggo na gis ci mbir momé wax ci ak mom ndax yeen da ngeen waxone ne ñoñe sañes na leen japp ay jaam al jey tam ak mangala sañes na ko jëfëndiko ta mom nak mu tebbi won seen wax jojje bo ba tay lu bëgg tassé ak mom nak wax ci ak mom ba xam dal loolu mu wax fu ko tek fa qala wa al qadi ni naham wa ana man qultu waxon na ne in rajula naka waja idha wote won an nubu at ak yonante wa harabate mu kharante ala zalika ci lolé fa ubi hatta daga na lef damu ho deratam wa akulu ma ak lek la nga xamne ko ni ma mangef nako min hu ci mom wastirqaqu man ak jamulo kep ko xamne ushira jappef nako min man ci kep ko xamne ma ho andak mom adini wa man day ma waxal ne ahmad cheikhou ba da wote yonante kon nak buñ xarante ak mom day melni ab yeufur lañ xarantel tour deratam mom tour derati yeufur la al jagn nango ci momit ak mang rek la kuñ japp ci momit sañ ko def jam man day ma waxal lolu nak mo wax lolou nak wa sakarte mu nopi fa sakata te nopi al jamaahatu mboloma zamanan ab dir manam bima jaxati waxil dani pat mbolom itam ni pat ab dir ken waxul dara fa qala wax ashaykhu serign bi lil qadi nal qadi nako hal takallamta ndax wax nga li ujibaka ngir ma tont la dong qala mu ne ko na waw ma takallamtu waxuma illa li tujibani dara ngir nga tontuma qala mu ne ko waqad azinta tay digal nga li ñeal ma fil jawabi ci tont li qala wax al qadi ne ko naham waw qad azintu digalna la ka ñala fi jawabi ci tontule manam bi yepp bima jaxate ne pat ab dir mbolo mi ne pat ab dir señ bi da jek jek ne qadi waw ah lolu nga wax bëgg ma tontu la tax nga wax ko ma jaxat ne ko waw bëgg nga tontu ma do nga tax ma wax lima wax señ bi ne ko temay nga may ma tontu la ma jaxati ne ko waw may na la nga tontu ma qala wax a sheikhu serign bi ne ko faman anakan yashhadu moy sere la ka ñel bi an ho ci naka mom idha wote won an nubu at ak yonante qala al qadi ma jaxati ne ko ahlu kajor wa kajor qala wax a sheikhu serign bi ne ko ahlu kajor wa kajor a'da'uhu ay nonum lañu wa qusama'uhu tay way khulum wa muharibuhu tay way kharente mak mom ataqbalu ndax da nga nangu shahadatuhum sen sere fi ci mom qala al-qadi al-qadin la dedet walakin waye ahlu sambasajo wa sambasajo kay allasina nga xamni wax xarqewon na hindahu fa ñom al-waqhatu xew xew xareba qala wax a sheikhu serign bi ne ko ahlu sambasajo wa sambasajo kat atatum dikal na len al-ahzabu kurelia min ash-sharqi bayiko ci penku wa min al-gharbi ak ci soow wa waqhat xew al-fitnatu fitna ja hindahu fa ñom wa hum te ñom la yashkuron duñ yeg dara xamuñ ci dara fama yudrihim anu len di yegal anu len di xamal bi da'wa ca wote ga muy kalame ga wal muddahi ak aji wote ja muy aji kalame ja wal muddaha alayhi ak añ kalame ci kawam bima jaxate ne serign bi dama bëgg rek kay nga tontu mom moma tax wax serign bi da ko ñëk laaj ne ko waaw li nga wax ni mom ahmad cheikhou ba da doon wote ak yonante sere soko sukkandiko ma jaxate ne ko wa kadior ko wax señ bi ne ko ah wa kadior kat dañ di ay nonam boy patiku di xarante ak mom ndax japp nga ne ab non man na sere ab non ndax lol yon nang nako te lolum mom ñep xam na ni yon da koy gantu nit lu bax bax ci yoon bu xasse nonu kenn rek di nangu mu séré sen séré su tek musiba koke nga xamné mom la nonon tel ba jaxati ne ko waaw waye kon bok wa samba sayo wax nañ ko ñom ñi nga xamné ci ñom la xare ba xewé won señ bi ne ko ah wa samba sayo kat xamuñ ci dar dañu jek jek gis rek kurel yi nga xamné ñoy xex bayiko ci wet gu nek xex ba dal di soqi rek waye ñom xamuñ ci dar fi mu nek xamuñu ñi xex ñan lañu ak lan mo leen jotale ba tax ñuy xex
0: fa sakatat nopi al qadi ajate ja wa sakat muy ma jaxate muy al qadi wa sakatat nopi al jamaahatu boloma hunayhatun asdir suma qal top wax al sheikh serigne bi al qadi te moy al qadi ma jaxate neko ayyuhal waladu yow sunu dom ji dal dalal naka don nan la tektal xalal maliki ci bor bu mu yalla fa sabaqtana te jitu nganu fihi ci mom fa hani an mangi ndokel ak ndokel la ka ñal suma hani an top mangi delu ndokel ak ndokel fa adhana te ñu mok ñom ñaar muy la jor ak al qadi muy ma jaxate la ho ñal serign bi wa salama hu te ñu jubonte ak mom fan ka shufate muriku al ghubaru panduba suma wadahuma top tagulen a sheikhu serign ba wa sarate mu dox muy temu dem ana bi señ bi waxe li ma jax dana pat ab dir mbolo mi ne pat as dir ken waxul dara gana bi ma jaxate ne señ bi yow dal da ngay sun dom jo xamne mak sa bay dan la don jema yobbu ci yalla far nga nu jitu fa yalla ba nopi kon nak ma ngi lay ndokel dila delu ndokel noné dal lama jaxate ak la dero betigu nangul señ bi xamne mo nek ci deug jubonte ak mom bir ma dal yem fofa señ bi taggo ñom dal di dem wala ma kana ba mu nekké nak kadalika nak noné in qatah dogna bi ak mom asubul yon ya illa illallah dara jëm ci yalla taala kawena id ngir uti ya dikalef nako min jihatil fujjari ci waluk say say sa wal abrar ak ñu bax nya patalaté mu jang xalehim ci ñom li sun borom ne wa ufawid ma ngi fetali amri sama bir illallah jëm ci yalla inallah nak yalla basirun aji jisla bil ibadi ci jamni wallahu ta'ala ya'lamu dana kham al mufsid aji yaqja dana ko xamé min al muslih ci aji defar ja neena bi señ bi tolo fi nak da mujj amatul kenn danaka ci domi soxna yi ba bur yi ko ci xamné seen digënté rata xatina xamné kon dal légui yalla rek mom la fétélon naka jek té sey bo mu gëna fété ak mom ndax budé ñu bax ñi muy doomi soxna yi as gi seen mbolo as fekk ci ko taxna ñu nonu ko añaané ko bu dé ciéddo itam gis nga kon gi leen won gannaaw nangul leen dara li nuru ci li ab seen nangul ab ciéddo doole ci tam seen nit ñew di jëbul ci mom patay lol taxna ciéddo itam won ko gannaaw melni kon da légui ku koy jappalé lu wéssu talib yi nga xamne ñoo ñew fete ak mom jox ko seen bop and ak mom ngir yalla moy hazihi li quwwatu sheikh moy katanu serign bi wax asmu ak ak dogo serign bi mom lolé da ko yok ak gëm gën ko yok ak deugër wan gi ko ñepp won gannaaw da ko gëna yok ak deugër gën ko yok ak dogo dongay nak amat talamizatu dal dongay fofu ñoom ak wa ñoo gëna deugër wa asamu te ñoo gëna dogu it yuqatiluna dañu xexante ak annasa nit ñi fi kulli madkhalin ci bepp tabikaay wa makhrajin ak bepp gennukaay dara da nga gis al majaziba majzub ya moy ñi yalla xëccël bopam minhum ci ñoom yattalihum yuqamtiku wahidun kenn minhum ci ñoom halal ashi shajarati ciatul ak garab fa yaskhutu te muy daanu bi umir ashi ak digg bopam wala yu'assiru te du jeexital fihi ci moom wa wahidun kenen tam yadkhul day dugg fi naari ci bir sawara wa yakhruju tamuy genn wa yakhruju wala yahtariqu tadulak wa yataghannawna tanyi wayanto bil qasa'id ci qasa'id ya fi andiyati nas ci penc nit nya wa madarisihim ak seni dara muy seni jangukay fayuqatilunahum tanyi xexante ñom wala yu'assiru te du jeexital dalika lolé fihim ci ñom wa qad dhuribu doref na len wa kutifo te yewef seni loxo ci seni gannaaw ko xissata jappef min hum ci ñoom
1: amwaluhum seeni alal wa ukhrijo te gennef len min diyarem seeni keur neena dongo itam day yalla dimbali na len ndax lolu metti won na lol waye da ngay gis ku bëgg jappante ñom rek ñu jappante yow ak ku man di doon ba no kitum yalla feñ ak ñom liñu wax ak daanu ay jël yo xamne yalla ko def ci ñom muy leer go xamne leen kënd ba di leen taxa def ay jëf yo xamne yéma lay doon da nga ci gis ko xamne dem ba ci ciatu garab ga mu jekki jekki xawi ku daanu jital bop bi te duko wañi dara nga gis ku fekk sawara mu dugg ci biir genn du lak duko wañi dara ko defé dañu wayanto xashi day serigne bi niki yalla dal jalali talifu serigne bi talifon buñ koy wayanto ci penc nit ñi ak seeni dara dañ leen di méré wul bëti ku di nango deg santu mbacké wu serigne bi mba yalla dal jalali muy lo xamni serigne bi ko talif nanguñ ko deg ñom doomi soxna yi su ko defé nak dañu wul bëti ku di xex ak talibé talibé tam xex ngi ñom dañ dañi door talibé ba yew leen dañ dañ nangu seeni alal genn leen seeni kër lolou lañ ko def talibé amna jamono yo xamné benn benn yi nga xamné ño jottona djeblu rek ci gox goxani ño daan dem lanté wayé ci res bi nango dem lanté ak ñom ño daan jëlanté ay soxna itam kuñ ci mayen soxna sax bo djeblu ñu tass ko wayé lolou mom batay mel na déñu gudd na am batay sax ngi am ñi sax ba jamono ju ñu jang li bu né nak kullu zalika mbolem lolé fi sabili tabdidihim ci yoonu rek ak tekkali seen wa tashtiti shamlihim ak tasari seen mbolo man nga jang fakana ta nek fi'lul muhanidina jëf yi way dëngonté ña wala faka anna fi'lul muhanidina daan ko rek jëf yi way dëngonté ñoñu siyadatun ak yokku la lahum ñel leen fi raghbati ci xemem nga wal iqbal ak dëgmal ga sëriñ bi shirun mi ab sekre ilahiyun bi ko juk yalla sara bu royat na min batini sheikh yi bay ko ci bir sen sëriñ ilahim jëm ci ñoom neena leen nit ñi doon def ñoom talibé yi bëgg leen tassari ak bëgg ñu bayyi sëriñ bi rek mo tax ñu def loolu waye dafa melne li leen def da leen di yok ñu gëna bëgg sëriñ bi gën ko xémim gën ko dëgmal loolu melne sëriñ bi ni mel nga xam lu mbir reuy reuy da ko yok far ak gëm ñoom itam loolu la talibé yi melan ci yoy jamono li leen mën def lu leen mën def da leen di yok ak bëgg sëriñ bi wuti ko waye dara mën leen taxalé mom fa kaana nekkon a cheikhu sëriñ bi yusabbituhum di leen dëgeural di leen saxal moy di leen dëgeural way xawyi tam yi dëgeural basairhum seen gis ci ci xol bi hamli himamihim ci yanu seen yitte ila himami ashabi rasulillah jëm ci yitte sahaba yonante yalla ba sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yaqulu dara waxna mom sëriñ bi qad laqiyata siwa nak ashabu rasulillah sahaba yonante yalla bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ma lo xamni homa ashad mo gëna tar id ngir qutilo rayefon na len fi sabilillah ci yonu yalla wa uhriqat turefon dima'uhum seni deret wa sulibo te rekef len amwaluhum seni alal wa uhriyo te gennef len min diyarihim seni keur falam yasuddahum te dadlo wulen shay'un dara min zalika ci lolé han matlabihim wa seni jakutef hatta faaso bañu tofu bi mat jillahi ci taggu yalla iyahu ñom neena talibe yi señ bi daan leen defal di leen gëna soñ ci ñu gorgolu bu baax baax na leen yeen de da ngeen wara xamne sahaba yi lañ dajoon du ngeen ko dañ mukk te ñoo seeni baye ci l'islam te lañ bëgg rek ngeen bëgg te ñom day lañ dajoon du ngeen ko dañ mukk mukk ndax dañ leen ray na leen bataay pour seeni dara nangu seeni alal gëna leen seeni kër yen nak lu metti metti yele len tane agu len ci lola bu fekke nangone seeni alal gene len seeni keur itam xeyna ray ga mom batay agugul ci fo ñe ci ñu fof fa ci ñoña agon te lañ bëgg rek ngeen wara bëgg ngeen jé te ngeen di jëm am jom ji tolni seen jom ja bu leen ñoy dañu sax ci lolu ba sun borom tag leen ci alquran ba leg ñu jang lolu ci alquran na lil fuqara ñeel way ñak ñaa al muhajirina ya di way gaday al lasina nga xamni ukhrijo gennef na len min diyarihim tuke ci seni keur wa amwalihim ak seen alal ya bu taxon dana ñu sakku fadal ngeenel min allah tuke ci yalla wa ridwan ak ngeeram wa yansuron te ñu dimbali allah yalla wa rasulahu ak yonentem ba dal ni ulaiika ñoñe hum ñom as-sadiquna ñoo di way deggal ña ya su borom tag na len ni ñom day dañoo gaday ndax l'islam ndax ni leen gëné seen kër ak seen alal ñu dal di gaday fuy ji yalla yoonte bi ci madina ndax bëgg rek am ngeeremul yalla ak ngeenelam dañu taxaw tém ci dimbali diiné yalla ji bamu taxaw mu né ñoñé nak ñoy ñe dëggal señ bi né leen ama halimtum ndax xamu leen ni anna ulaika naka ñoñé abaakum ñoy seeni baay fi diiné ci diiné fa halam ana ci lan hadal jasahu gilitit wal mawtu tade fi haqqikum ci seen aqalil ajneewla señ bi né leen ñoñé ñoy seeni baay ci diiné ñom sahaba ya ñoy seeni baay ñoy seen royteef ci diiné kon ak ma ci kenn salit ma ci gis kenn jambatati ndax yeen li ngeen bëgg ku ci ñak sa bakkan sax mu jar ko te yeen aggu leen ci ñak ci seeni bakkan ba ñew na ci la xad kana nekkon na lekkum di leen ñal fi rasulillah ci yonante bi yalla ba iswatun aw royteef hasanat muy aji rafet li ma ñal ko xamne kana nek na yor jodi yaakar allah yalla wal yawm ak bisub al akhirah bi aji mujj ene kep ko xamne gem nga ne yalla amna bis penc amna dana fay nit ñi seen jëf kon war nga roy ci yonante bi ak ay gaayam roy gu rafet rafet ci muñ ak jëma taxawal diine yalla ji tasbiru muñ leen wa ahsinu wa tan rafetal ila man jëm ci ka nga xamne asa ay ñaawal na ileekum jëm ci yeen mu ne dongay da ngeen di muñ te ku leen def lu ñaaw yeen ngeen fayé ko lu rafet tax sun borom neena idfa na nga jiñe billati ci jikko ja nga xamne qualité ba nga xamne hiya mom ahsanu mo gëna rafet fa idhal lati amti lumay ka nga xamne baynaka nekkon na sa digënté fa idhal lati amti lumay ka nga xamne baynaka nekkon na sa digënté wa baynahu ak digëntem hadawat ak nono ka annahu danaka mom waliyun ak soppé la hamimun bi aji sel aqarit wa ma yulqaha wa ayna deful jox joju jikko idhal lati dara nga xamne sabaro muñ nañu wa ma yulqaha tidef ko joxit illa du hazin dale borom ciir hazim bi ajre señ bi ne sun borom neena won yonante bi lepp la way jeme ci lul nona yow faye ko lu rafet ndax kon day mujj ka nekkon sap non sap ko sap xarit waye nak lol dafa jafé di jikko jo xamne ku am ciir bu reey reey ta manam lol lol mo koy man señ bi ne len fa ci xalo def len nusbahu yoniku muy luñu samp ci seeni beut man la yeena ngi jakarlo mom ni sun borom ne yawma naduhu bisba dana nuwo kul unasin ñepp nit bi imamihim ci turu sen kilifa fa idan kon la yasu ukum dilen naqari rafdu man baye ka nga xamne rafadakum bayina len señ bi ne len da ngeen tek seen kanam mel na yeen ngi jakarlo li sun borom ne yawma naduhu kul unasin bi imamihim manam bis pence mbolo mu nek li len di wo ci turu sen kilifa te kon bu ëllëgé yeen dongo yi sama tu len di woy ci sama turu man ahmad bamba li len di woy kon nak bu ngeen ne jakk lolu rek bañ ko fatte su boba ku len won gannaaw itam du len naqari fa kanu nekkon nañu ñom dongo yi
2: alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana muhammadin al makin wa ala alihi wa ashabihi dhawir ridwani wat tamkin yeen mbokki julit yi mbokki talibe yi yeen ñi nga xamne yeen ngi bayyi xel seen web tv al asar touba ma ngi leen di nuyu di leen ziar di leen balaq tayit di leen balaq di ñaan ci sun borom subhanahu wa ta'ala mu boole na ñun ñepp jéggal suñu bakkar te xir ñu ci ak njub te saxal ñu ci bi jahil khadim wa isati sanadil mahdumi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam mbokki al asar touba ñewat na ci seen emission great figures muy émission bo xamné dañ ci waxtané mag ñu bax ñi ak seeni jëf ak seen jikko yu rafet ngir xalé yi man ci roy man leena jël référence man leena jël ay exemple ñu tann ci nak tay cheikh mohammed lamine diop dagana muy ko xamné ni ku takkoon la ak cheikhul khadim radiyallahu ta'ala anhu muy ko xamné ni képp ku mëna waxtaan ci dunduk Serigne Touba wala nga bind ci faaw nga dellu ci mom ndax téréem bobu nga xamné moy Irwaun Nadim moy dellu way bi ci képp ko xamné ni bëgg nga wax wala nga bind ci Cheikhul Khadim radiyallahu ta'ala anhu ñu fassiyene ko nak and ak domam Serigne Habibou Diop momitam muy ko xamné ni wajuram topé won Cheikhul Khadim radiyallahu ta'ala anhu ni la topé won domi Cheikhul Khadim muy Serigne Salihou Mbake yalna yalla yok ay leram muy borom xam xam di jangale kat di yar kat di gestu kat di bind kat def leppam di xam xam fa wajuram tegon tankam rek mu tek ko fa fa Serigne Salihou Mbake mi ko yar itam tegon tankam te teglu won ko fa mu tek fa mom la tege ba legi mom lañ fekk ci fi ci daram mu yoré dara Touba yoré ko fi itam ci Tiawen comme niñ leen ko waxawon rek leg leg dañuy bëgg di genn leg leg ci yenen gox ngir wutale jotay ñu fekk ko ci daram ji ci Tiawen ngir mu waxtaan ci ku tedd koku di Cheikh Mohamed Lamine Diop dagana kon ñu bayiko xel deglu ko te japp bu baax lim wax ndax xam xam bu leer la nara andi ndax li arab di wax ataytal qaws bariha mbir mi jox nga ko kiko mom deug deug kon moy wajuram te itam borom xam xam la kon jox nañ ko deug deug kiñ ko wara jox kon serigne abibu alasartuba.com mi ngi lay dalal dila wax tafadhal bi aunillahi mashkuran
3: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ذوي الجاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نونغي لين دي نيو تدي لين سياري لين دالال سي في ييغا خامني موي دارا جي سي تياوين توبا تياوين تي نيومون ديغالو سيرين بي سي ديف كو سوكو تامبالي gannaawam ni nek fi diko tambali ngeen ñew fekk suñu fi lolu beg neen ci lolu lol te di len ci sante di ñaan sunu borom subhanahu wa ta'ala def tanki muy tanki yiw ak tanki njegal ak lepp lo xamni jublu ngeen ko sunu borom defal len ko ci nako seen jort di len wax marhaban ahlan wa sahlan di sawar bu baax ci len yekati tam ngeen di gestu ci jëm yo xamni xamna sax dañ ci xam bari wut moñu jur waye li ñu dund ak mom bari wut lool ci ay ciatam lañu bok xana li ci gëna bari ci liñ ci xam rek ci ay mbindam lañ ci sukkandiku ak benn benn yu ñu dégg ci mom waye ñu xamoon nañ jëm ji rek waye fofu rek la tollu mom mu ngi tuddu Mohamed Lamine Diop ibnu Tafsir Ahmad Diop gane aduna dagana ngi gane aduna dagana ci atum 1886 la gane aduna ci dagana jange fa alquran ci wajuram ba wajuram moko tambalel jangum alquran ba mu xawa sori mu jox ko ben xaritam bu dekk fouta ci dekk buñu wax ñandan ci fouta mom la ko joxon moko ron jangal nga xamni sax dafa wax ni mom dañ ko daan fay kër gi nga xam nga kilifa gi nga xamni moko don jangal do mu jang fa ba wata alquran mu wata alquran bi mu daatan bind delu suyat na ci wajuram la binde bind na ci wajuram ay kamil bi mu binde ba nopi nak jamono yoyu kep la fa serigne touba dia joge ci geej gi moy 1902 defena wala 3 la fa serigne bi jaar jëm gannaar ñu fi jaaré jëm gannaar nak bobu la ko wajuram jébal serigne bi mok ay magam ak rakam ak njabotam lepp dal ndax wajuram dafa doon ko xamni xaritu serigne bi la won bu baax serigne bi da faran dem lu bari serigne bi adam na fa avant ñom ñuy gëné aduna ndax serigne bi bu ma sant dem gannaar fafu lay jaar fa la daan dal jaar la gannaar té serigne bi dem na gannaar lu ma ñaar yoon ba ñett yoon yo xamni bokul ak yoon wi nga xamni mom lañ xam laaj na ko kilifa go xamni dama ko laaj serigne bi ñaar yoon la dem gannaar munima xam na ci ñaar yoon yo xamni serigne bassir ko ko netti neena serigne bassir moko wax ni serigne bi neena biñu joxe serigne bassir serigne bay jaxata mu diko jangal alquran benn bis ñuy ñëw di ziaré serigne bi serigne bay di ziaré serigne bi ñu and ak ay mag ñu action na ju tang ne Serigne Bassir kay dañ ko tungom ba ko Serigne bi seené ne mo li lu mu daan ñu ne ko waaw manam Bassir de lañ mo lañ ko wacce ñen di yak gone rek digënté ci rek lu ci jar lolu xala xamoni ganna dem na fa ñaar yoon yo xamni sama tank bi nga fa yobbu ne Serigne Bassir ko netti lolu ci na xamé ni dem na fa ñaar yoon yo xamni Serigne Bassir ko sun bëggal benn bi moni ma ca dundu Serigne Mourante Sédina Serigne Mor moko yoni won bobu ci Cheikh Sidia ci mujjum melne ku don joxe jaya diam ndax xam nga am Cheikh Sidia don moko joxone weldi mo don serignam melne dal ku don joxe di ay adde wala ku don yeslu serigne bi dem na ca ginaaw bi bimu delusé bi serigne bi bi Serigne Mor nalewé serigne bi demalat na ci yoonu bopam wo xamni ci at momala asi sasi ci at mala demat ganar melne ku don jale ci Cheikh Sidia serigne bi ak melne ku don yes lu ji waye bam demé wax nañu ni dafa melne ku am khaybatu amal deception melne ko xamni dal lam don seti da melne gisuko ndax yaakar ju tass dana dafa melne mom la wagniko ndax wax nañ ni bam eggé wax nañ ni bam eggé khayma bimu fekk Cheikh Sidia bimu duggé ci khayma bi fek Cheikh Sidia dugg ci bir bimu duggé dafa kaba di julli gu yag Cheikh Sidia bimu yegé né Serigne baangi fi mu dafa génn mu génné fek mu julli mu tok bimu yag lol mu kon bu selmalé ngén waxat mako da di duggat bimu selmalé ñu waxat ko mu génn bam gisé ak Cheikh Sidia la dal dafa dal di génn nga xamné dafa melné waxna ak mom waxi Serigne ba wa ay yes lo jëlata wir rek yoy dafa dafa melni bolé wuko ci yoon wowo lolé nak biñ ko sété du sori ak magi Serigne Lawine jamono ji muy gané aduna du sori ak yoon wowo ndax la koy fëndel moy Serigne soxna Khady Mbacké mom Serigne Sall ni wajur Serigne Cheikh daf ma wax sa wax ni Serigne Cheikh Serigne soxna Muslim mom Serigne Touba dafa am bis mu woma ma ñew ma dama bëgg ñew gungé ma dem séyala ji Serigne Cheikh Diop dagana né bi ande bi yoni munima soxna muslim né na munima kiñ dem kat bo demé nang ko sétlu dafa niro Serigne Touba ba kenn mënu leena xamé def yeen wék tollon wék waxeen wék dox wék yeb la ko niro daal né na daal ni ma xam nga lolou ko def mu ko amuniko bi wajuram tollo ci ab digënté ci mom Serigne bi dafa massa dem kër wajuram guddi bam démé Serigne bi bo yexé mom du fëgg bo yexé dafa yexé rek lal dar bi ci et bi di julli ci guddigi sunu borom dogal soxna ci genn dem ci yum genné yam ci tit ndax bayyi wuko fi won wexay bek ak ki ak bobu xam nga ay lamp xamul dara xamul mu defé da jom mi mu tit né nak té la ko jëlé ba niro ba kenn mu leen xamni lolou nak biñ ko sété mo tombé ak yoon mu jowo kep nga xamni kon ñaaré li yoon Serigne bi ganar moy wawu moy at mi nga xamni ci la Serigne Mourane Sall demé gané aduna at momu ci la Serigne Cheikh Diop dagana magam gané aduna ñaari at wala ñatt at lañ ci tek Serigne Lawine gané aduna légui bi nga xamné ni wajuram jox nako Serigne bi bimu fi jaaré mok ay magam ak njabotam yépp Serigne bi bayyi leen fa jall ganar ñu jallé ganar ñetti wër la fa am Serigne Tafsir Ahmad dadi faatu Serigne bi yoné na fa ay ndaw andi fa ay xewal yu bari ak di jaalé Serigne Lamine néna kenn ci mag ñoñu tudul turwa waye kenn ci mag ñi Serigne bi yebalon baba goné la bu ñëw monima yow lo fi def sa bay jox na la Serigne bi té sa bay nélon ñëw na and dem muniko da na dem waye sama mag da fi néwul dama ko bëgg wooyi wax ko ko ba nopp fekk baba Serigne Cheikh Diop dagana magam mi ngi mbakol di jaar di jang sumbu len defena wala bi ndaw Serigne ba dello mom mu joggé fa dem mbakol di wooyi magam di ko waxe bam fa demé amna fa ay wèr amna fa lu mat ay juroom ñetti wèr wala lu koy wala lu jégué at sok ca wañi ko nak ñew bimu ñewé da dal di continuer mo dem ganar Serigne bi nga xamni Serigne bi amna lu mat at ganar wala lu ko jégué mu soga dem bamu démé nak nuyu Serigne bi bég lool diko laaj fo nekkon mo di ko leral liko téyé won nak dem ci magam jaak yu mel non Serigne bi nama da ngay togam da ngay delu na manuka man kay ginaaw gis na la amatuma fuma jëm togna waw kay mo gën de na da di wo nak ñu wax Mor Mbacké Touré Modou Mbacké Touré mom la wo fa brisala ki tesol sagar neena tambalel ko bo nopi dal ko jox ne ko jangal ko modou mbake touré mom moko jangal ci ganar tesol sagar jofar nafis moko jangal ba alfiatul malik defena bolé ko nak serigne bi diko wo fekk bi lolou da tan am wo nak serigne sayid lo ne ko natul alquran ji ba xam fim tollu serigne sayid lo dalal ko natu alquran ja natu ko bo woluko ñu wax ko serigne bi ne ko mokal gi rafet na lol serigne bi jox ko keyit ne ko bindal bindiko mu bindiko wona ben mu sokko bolé ak mor mbacke touré mom ne ko jangal ko dalal ko nak ci sol sar dal ne ko mu jangal ko mom moko jangal bolé ko muy ñew ci serigne bi diko wo diko liggéelo diko yoni ba serigne bañ joggé fa dem jollof biñ fi latan joggé dem jollof neena mon mbacke touré momu yewiku na fekk bobu sama jang soori na jang na alfiya defena legi digeenti bobu amul ko jangal waye mi ngi fortati ci bir keer gi rek neena bañ joggé fa dem jollof biñ démé ba jollof nak la señ bi soga samp señ ma lamine gay ak señ bara kharifal ak señ bara fatim bouj ñom la sampon ci daara yalla jangale ñuy jangale xam xam ci ñom la kontiné am jangam ci ñom ñatt ñoñu señ ma lamine gay ak señ bara kharifal señ bara fatim bouj ñom ñett ñoo doon jàngale xam xam fofu ci ñom ñett na la continuer am jàngam ci jorof ba jàng fa lam fay jàngalé bolé ko ak nak sëriñ bi diko wo diko bindulo diko liggéelo diko jàngalé ci xassidé diko liggéelo li nga xamni mom lañuy liggéelo goné gu sawar dal ak go xamni gi yewuna diko former ci ni nga xamni non la bëggé ci jorof bañu ba ñu joggé jorof ñew ndiarim biñu daatan joggé jorof ñew ndiarim nak am jàngam egg na ba mu dencal ko yebal na len mok seigne cheikh diop dagana fekk seigne cheikh diop dagana ñu na ñu bokk fa ne ñom ñaar ba seenum jang egg nonu mu ne len na ngeen dem ci mbokk ya set fa ngeen wetliko seigne bi non la ran def seigne sallu netal na mako ne seigne bi ku massa yar ba nga mata denc dalay wax demal ci say bokk jeli fa ndax am aw ci mbokk lañ koy jele bu yeso nak kenen ko ci tege ci bax ne waye aw mom seigne bi musul tan nga kenn tekke ko fenn ñim daan joxit day fekk am nañ ba nopi waye ko amagul ku ne ci say mbokk la lay yebal wala kum lay jox mbokam lay do sa mbokk lay don neena biñ tolo fofu nak ci ati jollof yi mujji leen señ bi yebal neen dem leen ci mbokk ya ñu dem atak fa soxna andi ko jollof fofu lañ ke defena tawam señ basirou ci de señ basirou fofu la juddo jollof la juddo sok fa joge nak ñew ndiarim biñ ñewé ndiarim nak la ko fitélé bopam nak defal jox ko rek ba am jangam egg na mu diko liggéey bopam yi liggéey bopam yi xassida yi njangum xassida yi ak lim daal def ci biir neegam yi ndax señ bi ay liggéey bopam dafa am liggéey yo xamni liggéey bopam lako jappé won nga xamni kudru kum jappé né bopam da lako def lo lolu defa na ñi min yoon wi yépp xam nañ né bari na ñu jaar ci loxey señ bi té ci biir kër gi ci ñaari musuñu wessu kess gu ñëk ga ndax ay kess ci kess la won waye genn gu nañ sank nañu fay dugg amna ci kess yo xamni ay ben fay dem amna ci yo xamni tank budul bosom bi du fa dugg waye amna yo xamni nak boba kudul mom wala ku melni seen am satu jaxate wala ñom ñi nga xamni wolu na leen ci liggey bopam duñ fa dugg lolu motax ñom ñaar ñoñu li nga xam ci mom ci jollof ak ndiayam seen am satu mom lim xam ci ganar ak ci jollof ci seen bi kenen xamuko ci waye seen wala lim xam ci seen bi ci ndiarim kenen xamuko ci ndax bobu seen am satu ko fete ak mak te man ko deel ndiarim man ko deel touba danako wolu ba diko liggeelo waye fete mom touba la nekkon mom mo nekkon ndiarim sax fi ci wetu serigne bi mom la dan jangalo xassida yi nga xamni bu talife ak xassida wonopi day dañuy dajale ay lu bare bare ba ma ay gal ñu fop ko yett serigne massamba serigne bi dan bint rek waye darul mas dan yakal rek ñu def dajale ba mu bari ñu yett ko serigne massamba muy mas dir bobu digante bobu lu mu fi yakalat mom la koy jox mo koy mas bala mas wala genn xassida balañ ko def ci gal diko yett serigne massamba bu ko talife da koy wo mu ñu ko jang ko degna waxna ni waxal nako bopam ne sa suma lay jang lo xassida so ci egge ci lo xamni xamoko nang mako wax ndax bu la jalle man naam duñ ko xam bu dey yoyo bu bokka dafa am fann yo xamni dafa jublu nit ñi xam ko amna fann yo xamni digeenté ak borom rek la soxla wul ko xam waye yoyu mom man da ko daan wax lo ci jang bay gi ci lo xam nang mako wax bu jare soppi ñu soppi ko wala ma leral lako ndax lu ko may bu la jalle nit ñi duñ ko xam lolu mo jur lolu nga xamni binde xassida la koy wo jox ko mu jàng ko ci kanama muy dégg. Léeg-léeg mu ne ko demal maas ko, léeg-léeg ñu def ci gaal gi, su fekkee li dem tubaab bari na te ñëwagul, diggante boobu luñ fiy maas moo koy maas. Loolu la ko doon liggéeyloo ak di ko bindloo boole ko ci Daare Kamil ci ñuy bind, waaye ci biir bind moomu saa su ko soxlaa da koy woo, bu ñëwee jàngale ko xasida wala defaloo ko mu koy defaloo. Diggante ak bu noddi jotee mu noddloo ko, bu li xaam jotee ma li xaamloo ko, liggéey boppam daal liggéey diine moom la ko doon liggéeyloo, moom la koy liggéeyloo foofu. Ci biir loolu loolu tax na Serigne Bassir wax ni noonu mu ko doon jàngaloo xasidaam yi ak noonu mu ko doon dugale ci liggéey boppam yi tax na xamal na ko ci boppam loo xam ni ñu ko ci xamal bariwut. Ñu ko doon xamal bariwut ba tax na diir boobu la nekk ak Serigne bi ci Ndiarème ba Serigne bi jógee Ndiarème ñëw Touba mu des ci liggéey yooyu batalee ko rek ay liggéey liggéey yu toppatoo xasida yi ak liggéey yu bari yoo xamante ni leeraloon na ko boppam bëgg mu di sa doxee noona ginnaaw Serigne bi ci xasida yi rek mooy ay liggéeyam bind xasida yi ak maas ko ak jéem ko muul yi moo ko njëkk xalaat moo ko njëkk a tàmbali damaa seen daam Touré xam na ci lu bari moom nettali na ma ci lu bari leeral na ma ci lu bari yoo xam ne moom moo ko doon nettali kon noonu mooy ci gàttal mooy dundam li nga xamante ni bi moom mooy fi mu jaar ak li nga xamante ni moom la dund ak Serigne bi nga xam ni daal liggéey boppam la ko doon defloo da ko daan wax ni sama liggéey bopp yi nga xam ni maa ko féetewal sama bopp maa ko waral sama defal sama bopp yooyu la ko daan liggéeyloo moo ku mel ne si am sa jaxate ak ay benn bariwuñu ay benn waaye man ñoo ñaar laa ci xam ak mbind nag mbindum kaamil yi nga xam ne moom leen daan moom leen daan bindloo daan wax ni mosuñoo toog wéet benn yoon te nekkuñ di bind léeg-léeg ñaar ak ñaar mu boole woo ñaar ñu xeetoo xalima boole leenu kaamil ñu dem bind ko léeg-léeg mu war ñett léeg-léeg ñeent léeg-léeg juróom léeg-léeg juróom benn léeg-léeg ba defe naa juróom ñaar daal leen woo boole leen ko boole leen ko ba ci kaamil bi ñu mujj a bind ci koor googu nga xam ne soriwu la gu mujj gi nee naa bàyyi nañ ba weer wi xëy ñaar fukki bëccëg ya ak juróom ñaar ca yor la leen woo ñu ñëw mu ne leen xam ngeen lu ma leen di doyee ñu ne ko ah moom de xamaguñ ko fekk booba mi ngi teg paquetu kayit nii mu ni ab kaamil de laa bëgg te bëgguma ñu ne ma weer wi feeñ na te néewu leen ma kaamil baa ngi te tey la ñaar fukk ak juróom ñaar.